yabrana ndị enweghị ọkụ. Ha na-ekwu na ha enweghị ọkụ. Ha na-asọ gịnị na-eme ooo. Ọ dị egwu. Ha na ha ekwule ya. Abawala udu mmiri. Jikere kwa o. A na-ekwu ugbu a n'Abia steeti Kaduna ahụ mmadụ iri ise ekwaga ebe ha ga-ehi ugbu a na-ekwaga ụlọ maka gịnị oke mmiri ozuzo n'ọsụrụ ga aghara izigbo ruo mmadụ abụọ ma lee ụlọ ndị mmadụ iri ise mebisie ya mee ya akụ awara agwọ megasa ya oyi mee ya dị mmanya ọlọgọ lezi ose. Maka na ahụta ugbu a ndị gabara wakpo ya bụ ndị ala Naijiria na mba South Africa ka ọ dị ugbu a ụmụ na-ekwu maka dị mma ka ewepụ ya bụ ụlọ ọrụ MTN nakwa DSTV de lezave Naijiria nwere ole lezave nwanne m. A na-ekwu ugbu a ọ bụ ihe a na-ekwu na ụlọ ị na-eme mechie ike ma ya bụrụ ka ọma otu ụbọchị ọ ga-adịcha mma ebota onye na-eme ejije uche Montana ka na-ekwu ugbu a onye ebe Monica tu ka na-ekwu na ụlọ nde abụọ na YouTube 2 million views ya mana ihe ọwụ in two days ọ bụ ihe m na-ekwu ị na-emekarị mma mechie ya ike ooo. Aka m nọkwa na-ebe akwa ebido ghara ebe akwa ụwa ọ bụ ebe akwa ọ sị he o mmanụ patrol ha omeela ya ihe ghara akwado nwokwe mokwe n'ụgbọelu dị m ụwa agha eo ya dịwa menatinsa dui odembe odebrele. Nke a bakọ ndị m hụrụ gwa n'akwụkwọ akụkọ Punch. Nke a gafee n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Ọ si hụla ihe m na-ekwu ugbu a anyị na-eme atụmatụ iwepụ onye isi ala. Ndị ame gharara m anya ha duhiere mụ o sighị m n'obi ọ bụ nke akụta n'ime ha.

ndị ọchị nna ma ha si ee ha na-egbuchi nne ma ha ha na-egbuchikwa ndị etu ha na nwee na-ekwu ihe ọla banyere ya. Ha na-egbu nna ma ha ha na-egbuchi ha onye ha na-ekwu maka ya. Ekwuwela m ihe nụ. Ọ si hụla nkwankwaso ị ga-asị gbati NDC na nke a ga-eme ka ọ nọ n'ogo dị elu si ka a ga-azọkwa na fana abịa ma ọ na-atabata advantage ndụ dede kwankwaso dịkwa akwa dịkpọta nkwa otu a gara nọ na NDC labelistik ọgụ a ga-esi ka onye gba ọsọ nni ya ihe m na-ekwu mgbanwe jahotikal onye gba ọsọ nni ya. A na-ekwu ugbu a na mmanụ patrolu ọ dịtụọla nwa ntị dịka ụlọ ọrụ NPC a na-ekwu na ha na-enwe mgbakọ na ha na ụlọ ọrụ ndị China ka ahụ na a ga-emezigharị ihe o mana na m ajụ ere mmanụ patrolu 200 naira nwe ihe ga-eme o nwere ihe ga-eme nụ. A na-ekwu

se won la bi to bi eh ebo ga nu gba wulu seku nwere igwe nto oyi dinu mi laye ga bi to bi won mi aka wara wa party ndc buwa o ara na nihu na state enugu ani ko na party ndc buwa enugu ha na batala obi na kwankwaso na se ha deme deme ga nu nihu

0: alo yana kpọtụrụ anyị. Alo.
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma ya mara gị mma, bụọla Chineke anyị na ya nọ.
1: Awa Sunday sitere nwere ogige. Nwere sori lati kwani.
0: Ọnụ ya gaa n'ihu.
1: Ebe. Onye ahụ ya nwa mmepe akara apaki pụta ya egbuo kwa mebi ọnụ gwụkarị atụrụ na mmiri. Ụtụtụ ụtọ ha hụrụ ihe ahụ emee ụtọ atụrụ na mmiri. Ọkọ ebe ebe ọtọ egbu mana lela na ọba ebi na lela ebe. Wee! Abịa ahụta mmadụ mgbe o mere ihe ahụ ndekwa ha red ha red. Akaghị ka a gagharị n'ihe rịpat agagharị papa ihe na-emere n'onye ajụjụ. Ihe a na-adị ma onye eme ya ahụ emekwa mgbe ahụ trọpụ. Ihe ọjọọ ahụ na-eme m ebi na akpati. Nke m na-ekwokwu ndị na-ekwokwu nna ma ee a na-ekwokwu nna ma a na-ekwokwu ahụ egburu nna ma ha egbu nna ma. Ọtụtụ nna ma akala akpakara mmadụ anya achara ịgwa m. Ibodo ma ọ bụ na ụmụ sapụ na-ekwute ụmụ dịkwa ekwute gara izu nda ya ezu ya
0: ezu ya ezu ya ezu ya
1: ọka Chineke ka nke gara ezu ya ọka Chineke ọ gara ezu ya nri anụ ụtụtụ ọma.
0: Alo. Dada mamma ndu oki mri.
2: Ada mamma wa mamu. Ola ti mel.
0: Aya patala nden ga kwane.
2: Ada chama la ta gala ki.
0: E agala.
2: Ana ma ya kwana na ya nke gutara na ka mri ezigbo. Ana ta ti ma to na ya kwana ndu kwa ndi bi la ku mri. Ha fa pa she o. Dịka ọkụ mmiri ọzụzọ ka ọkụ si akwụfụ oge.
0: Ọkụ eziokwu nke afọ akwụ ọkụ. Ndị na-ahụ maka ihe eluigwe ekwuola ụka mafọ ọkwa na-ekwu na steeti Abasakwa na steeti ndị ga-anwụ ihe ịma aka na-emetụtara oke ide mmiri. Nke mmadụ ugbu a na-enụ ya, ekwuola ya mbụ kwuo ya bụ ka ewudu ka ugboro atọ ya.

Kanga na yabu ozi ako Facebook anyi. Yabu na ina bam izibeto ndoko WhatsApp anyi biko garawa na yina WhatsApp anyi ugbu akode ozi anya na na tozi abula nwo toshi je mana tupu ndege ya ebugaro che na aka ma amalite echere m na ga emezi akode mma. Gama sugbe sendere message kembe ugi ekwa aga mba hedo ta ha dege. Akaga ma hozi gi ma batin kitabuke ma na WhatsApp anyi ugbu a onaga anu ono.

abalị shii n'ime ọnwa ise na 2026 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Ugbu a ọ ga-adị mma ka isoro anyị n'ọkpụrụkpụ ka anyị tọpere gị ya bụ isiokwu ndị nke anyị ji m n'akụkọ taa n'oke otu akụkọ.

isiokwu mbụ na mbụ anyị ji n'aka na mbụtụtụ a na-eme ka anyị mata na onye isi ala Bola Tinubu ekelela tụta onye gọvanọ steeti Kano. Ụlọ ọrụ INEC maliteghachi agba nke abụọ n'ime ndebanye aha bụ nke ga-amalite na abalị 11 n'ime ọnwa 5 nke afọ a. Aka n'akwa ụgbọ steeti Abia anabatala ozi nke zipụtara maka ya bụ mgbirimgbi na mgbirimgbi na-eme na obodo Okun Akọ. Ozi ndị a nakwa ndị ọzọ ka anyị ji bịa na nke taa abụ m Chidimma Mregini. Ugbu a kerezi na akụkọ ndị a n'ozuzu oke. Onye isi ala Bola Tinubu nọrọ ugbu a na-ekele Alhaji Murtala Sule Garo bụ onye e were dịka osote onye gọvanọ nke steeti Kano na nso nso abụkwanụ nke duru ya n'iyi ọrụ onye mere otu echi gara aga bụ onye gọvanọ Abba Kabir Yusuf bụ onye mere nke a. Akwụkwọ ozi nke ahụrụ bụ nke onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala ịbatatara ozi bụ Bayo Onanuga bụ onye kpụrụ nnọọ uche obi onye isi ala bụkwanụ nke ọ gwara ya ka o mee otu ahụ. Ọ gara n'iru iburu abụ ekele na-ekele onye gọvanọ Yusuf maka ya bụ ndụ n'iyi ọrụ nke o mere ma na-ekwu na nke a bụ nnọọ ihe ekwesịrị ka eme iji hụ na a ga-eweta ịdị n'otu nakwa udo kachasị nke na pati APC na steeti Kano. Onye isi ala mesiri ndị sokotokpo obi ike ka ha nwee ike kwado onye gọvanọ nakwa osote ya iji hụ na ha ga-abụ ndị ga-ewete nkwado nakwa mbịakọta ọnụ nke a tụrụ anya n'oge dị ugbu a. Ọ nakwara na-agwa ha na ya bụ onye osote onye gọvanọ ọhụrụ a bụ onye ga-arụsi ọrụ ike bụkwa nke ya na onye gọvanọ ga-arụ iji hụ na ndụ ha nnọọ ga-aga zimzim vamvam. Onye gọvanọ Yusuf bụ onye họpụtara Garo iji nọchie ya bụ oche ahụ nke ghere oghere dịka ya bụ Comrade Amayu Nabi Salam bụ onye a na-ekwu nnọọ na ọ gbara arụkwaghịm ma gafee onye na-ekwu na ọ gbara arụkwaghịm na nso nso a ka ọ dị ugbu a edochila nwa amadi a ịbụ na osote onye gọvanọ na steeti Kano. Onye isi ala na-asị ya na nke ahụ mere dị mma. Anọrọkwala nsogbu a mezatụkwara iwu ala anyị bụkwanụ nke a na-eleba anya na ihe metụtara ime ntuliaka elu nke ndị omeiwu nke ngalaba 11 ya iji hụ na a ga-emezi ihe otu ga-adị mma nakwa ndị mmadụ iwegoro chi n'ụzọ kwụsịrị kwụsị. Nzọpụ okwu a na-esechi nnọọ okwu a bụ nke sotere onye ndu ndị omeiwu Lola Ashiru bụ onye buru nke a n'isi n'oge a nọrọ na-enwe ọgbakọ na Tuzdee bụkwanụ ọgbakọ nke a na-ekwu na akpachiri ụzọ mee were eri ihe rukwara awa atọ n'oge a nọrọ na-enwe ọgbakọ ahụ. Ebe mmezigharị iwu ugbu a ka a na-enye iwu na o rukwara iwu anọ maọbụ ise bụ nke metụtara ndị omeiwu ala anyị nke a na-apụta ugbu a na onye omeiwu ọ bụla bụ onye ga-azọ ọkwa nọ na ngalaba nke itoolu bụkwa na nke iri bụ onye a na-ekwu na ọ gaghị eru n'ogo nke ịzọ ọkwa gbagotere agbagote na ụlọ omeiwu nke iri n'otu. Ya bụ onye isi ndị omeiwu a n'ogo nke gbagotere agbagote nakwa osote ya ka a na-ekwu ugbu a na ha ga-abụkwa ndị ga-enwe ohere ịzọkwa ọkwa gbagotere agbagote maọbụ nke chief whip maọbụkwa nke deputy whip. Ka ọ dị ugbu a ihe emezirela iwu a iji mere ka onye ọbụla mara ebe ọ kwụ n'ụlọ omeiwu ala anyị. Nnọchite anya ala anyị ugbu a mkpụtụkpụ na mkpụtụkpụ kwụrụ echi gara aga bụ ebe ahụtara ndị omeiwu 18 n'ala anyị bụ ndị hapụrụ pati ADC rie mbọmbọ ma mapụ ọkwa na ha abụkwaghị ndị pati ADC ọzọ. Ya bụ nzọpụ ụkwụ a ndị a mere n'oge nwere ọgbakọ a na-ekwu na mmadụ 17 bụ ndị wuru ka ile ma gafee na pati NDC na mkpirisi bekee ebe otu onye isi kpọtụkpọ n'ime ha gafere na pati APC. Ya bụ ngafere na pati ọzọ bụ nke ahụrụ ka a na-ekwu na ọ bụ n'ihi gbalụgbalụ a na-ahụta na pati ADC nke sigharịị n'ogo ndị isi kpọtụkpọ ruo ori na ndị nke ntakịrị ya ka ọ dị ugbu a o meela ka ụfọdụ ndị chọba ụzọ

ugbua ihe ka dị. Ya bụ nhapụ pati ya nke Hirodo echi gara aga bụ ebe ahụtara ma ndị omeiwu sitere ma ndị nke Kano steeti Anambra steeti Lagos steeti Edo nakwa steeti Rivers ka ọ dị ugbu a ha niile eriela mbọmbọ gafee na pati nke ha chere na ọ ga-enye ha udo. Ụlọọrụ na-ahụ maka ntuli aka elu bụ INEC na mkpirisi bekee anọrọla ugbu a na-amapụ ọkwa na ha amaliteghachi ọzọkwa ime ndebanye aha nke agba atọ ya bụ nke a na-ekwuo na ọ ga-amalite n'abalị 11 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Onye isi oche ụlọọrụ INEC emetụtara nzipụ ozi nakwa nkụzi ihe otu kọmitii ahụ bụ Mohammed Kudu Haruna bụ onye mere ka mara maka nke a na akwụkwọ ozi echi gara aga n'oge ọ nọrọ na-ekwu okwu bụkwa n'ebe ọ nọrọ kwuo na agbagburu ya mkpesi ya bụ ihe ọmụmụ a nke kwesịrị agbara mkpesi ya bụ ndebanye aha nke kwesịrị malite rie n'abalị 17 nke ọnwa gara aga ruo rie n'abalị 10 nke ọnwa Julaị nke afọ a. Ya bụ ụlọọrụ INEC gara n'ihu na-akọwa na ya bụ nkwụsị ya nke a kwụsịrị agba nke bụ ndebanye aha na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị iji hụ na a ga-ele igwe eji eme ndebanye aha kpụchapụ ndị nke na-apụọla apụọ ma hazie n'ụdị ọ ga-adị mma iji nabatakwa aha ndị mmadụ dịka ga-amalite nke ahụ na nso nso a. Otu kọmishọn ugbu a na-emesi ndị ala anyị obi ike o onye ọbụla na-agbala afọ 18 bulitewo olukwu n'ahụ nwike gara kpọmkwem gaa mee ndebanye aha na nke a bụ ohere a na-enye ha ugbu a iji mee otu ahụ. Ọ gara n'iru inye ndụmọdụ ọ bụ onye mere ndebanye aha na mgbe mbụ ya bụ na-enwetabeghị pekele kaadị kwesịrị ekwesị ọ bụkwa na nke gị furu efu otu ọbụla ọ bụ ka onye dị otu a gara kpọmkwem gaa n'ozi ọkụ ha gaa mee ihe kwesịrị ma ọ bụkwa nga nọchi kansụl ya gaa mee ndebanye aha ma nweta ya bụ epekele kaadị PVC eji eme ntuliaka elu.

Honorable Kasimu Maikari, Bonye, O to party ADC, only to Utopo, no Kubane, Kuna, and other Nande party level called you Bonya Clotta, and your Catanzo, Pony Sana for Garaga, Mabunoke Garaga, Nubune Kanakani, Bug, only Mia Bembem Nanya, or Bezuko, or Kabunabuges Yoku, and Matatara Ibu, Unibu, Ibu Nisiala, and La Nigeria. Mama dia kuroku anu ga na na bia tjonu bu kwane bo noro ku maka ndrondoro tchi na kwa mi mezi ihe mezi de ka ne matemati mentuli akelu na fupuka bo ni ri abo na sa ko de bu apati ADC my gari bo nye ni siri song ne ku na apati aka na kwa no no kato no ma bru nde kuro no ku ha de ka ha bu nde ha ziru nwa ka ma wura aka chira fupuka bo ni ri abo na sa ma ne ku o nge ba popo pito bi ha property ha po no me de ge ka ha me otu awo otu awo na nega ni huo na nke abuduru nyere ndị party ADC ya bụ nti party ADC bua na ekwuo na party ha kale kwasara anya na ebu ndị gasta ihe azuru ha na anya na ahia na fufuka abụọ na iri abụọ na saa ma na eme ka odo anya o na popo obi pụrụ enwedighi ihe o mere party ha nke bụ na ụra enwedighi ihe abụlo mere anya utopo na party NDC bo buba galadima no buwa na emesi onye bubu sitoni siala bo atika bobaka obike ko were oso ni jebata na party NDC nka be doka na tiko na emema na aware no nwere ike obutuko oge dika ga emuntu lake na fupuka bo ni rabu na sa no ga dara ya ho izonyoku eba chore kwuro galadima bo onye kwuro kwa ogo no na wanta koko kwu na Monday be bo no ro kwuo maka ya bu party NDC na kwa ogo ha no bua na ekwu mkpo ori gbaka aka ono ma hukwa na nwamadi aga bu ole ga bata na party ha ka ha wike kwusi ike ma hu na ga enweta mmeri na fuka boni ra bua na sa nwamadi abugala de ma na kwukwa na okwu oni onoro na ekwu o bu nko onoro okwu to okwu maka ya bu oni zoro okwu ni sela joklo to elipu ze na fuka boni ra bua na tobo pito obi na kwa ya bu oni otu ya bu onye party NMPP na mpresi beke oni omi wara bayo musa kwa nkwa so God you buwa na ekwu na ndi a abata na party NDC ma na ona agwa yabu ono tanabu atika bubaka. Kwa uwe rosoni jibu abatawa na party NDC. Ubuwa wakana honzo.

le
ichere na obu gin na emo maka na ji atu asi nyere ndi nne na nna ha o nwere fodi nne na nna ha amadighi ihe be atu asi ha me ihe asi gi ah emere bi ihe di otu ahu ma ha emeghi ha asi gi ah emeghi mi ihe di otu ahu ha bezi emo omo umaka akwara na ego uga ututu uga ogoro owu uga anya asu uga o nwere otu onye mụ na ya hụrụ echi gara aga ya nọ na-aga m nwa nwanne ya na ya nọ na ọ dị afọ 18 na nwa a na-asị ụdịrị asị ọwụ si otu a ụjọ abịa onye lebe ya ndị ya sị n'eziokwu n'eziokwu na ọ na-ewute ya ma jụọ ya sị ya ichere na ọ bụ gịnị mere nwatakịrị a ji na-asị asị ichere na ọ bụ gịnị kpaliri nwatakịrị a ịdị na-asị asị ichere na gịnị na-eme nwa gị a gịnị ya nọ ji na-asị asị ụfọdụ ụmụaka na-eche na amaghị ma ha na-eche na ndị nne na nna enweghị mgbe ha gbugburu nwatakịrị ka ọ na ụfọdụ n'ime ha na-eche na ịpụtara ụwa ha otu ha maka na ọ bụrụ na nwatakịrị amara na o nwere mgbe ha otu ahụ ha na o nwere mgbe ma ihe ndị ọma ọ tụrụ ga-asị ya eche ya eche mana ọ bụ n'ihi na ụfọdụ ụmụaka na-eche na anyị nwawụ ndị dị mkpa na onwe dị gị mgbe ọbụla anyị mere gịnị anyị gbụburu nwa nta onwe gị mgbe ọbụla anyị matara na na ihe a ha na-eme ọ dịrị gị mma ụmụaka ugbu a sị ha na-asụzi ọ na-atụ ụjọ nke na gaa na-ele nwatakịrị ya sịrị asị a na-eto ya sịrị ya na-eto a na-eme ihe na-eme na ọ gbara igwe nkesa nwa nwatakịrị afọ 13 onwe ihe ọma ya gbafọ 14 ya gbafọ 15 ya gbafọ 20 ịmụọla nwa na-atụ asị ịmụọla nwa na-ebi ndụ ohi ịma na asị na-eduga mmadụ n'ohi akwa ịmara amara ndị ewe ya mara dr jose belive ya gaziere gị ịmụọla nwa na-atụ asị nwa na-ezo ohi nwa a na-atụ asị na-aga n'ihu ịkpa ya aka n'ọnụ ụga onwe gị ihe ọ bụla ị na-agba nwatakịrị aka n'ọnụ ya ekwu eziokwu ilele onwe gị anya ị bụghị onye na-atụ asị mana nwa gị a na-eme gịnị nwa gị na ya ma ọ nwụ ịmụrụ n'afọ ma onwe gị na ya nọ na-atụ asị ma ọ bụla arị nwe na-abata obi gị ọ na-atụ asị ka jụọ onwe gị sị nwa o si asị a ebe o nwere otu ihe nna m na-adị emewanye nna m na-agwa anyị sị ọ bụrụ na gị agwa ya eziokwu na ọ ga-apịa gị ihe ya na-emekwa mgbe ahụ mee ihe ọjọọ ma ewere aka m ka kpọọ onwe m repọt masị mpa m lekwa ihe m mere lekwa otu o siri mee ya wụrụ mgbe m chọrọ okwu masị anọ mụnwa chọrọ okwu mmaka na nakwa na-ara ahụ ya kwana mgbe mmadụ chọrọ m okwu masị kwana m lekwa otu o siri mee gị emee ihe n'ụlọ ugbu a ajụọ gị gaa agha o nwere kondo ụmụnne atọ nke mezikwa bụ na nne na nna ọ bụla maara ụmụ ha mụrụ ha maara nwa ga-emebili ihe n'ụlọ ha maara nwa na ga-emebili ihe ị ga-ahụ ihe eme n'ụlọ jụọ onye mere ihe a onye elu asị awụọ ya onye ọla asị awụọ ya ka chiwe onwe gị sị adị m adịghị awụ onye maka ịgụọla ya ọnụ o nwere ike gị nwa na adị gị na ụmụ gị ndị na-ana atọ ngwa onye mere ya na gị nwa na adị gị na nwa gị ndị na-ana atọ ngwa onye mere ya ndị ahụ mmadụ ya sị gị ihe mere nwa nke na-ewute dị m ụwa mmadụ ị na-agbachite nwatakịrị ya na-atụ asị ihe mere ha na-eji atụ asị ọ maka na ụjọ na-atụ ha ụjọ gị iji egbe ka iji mma asị dị ka mkpụrụ a na-akụ akụ ịhụrụ ọ bụrụ na nwatakịrị amalite n'obere na-asị asị na-asịkwa asị na-aga n'ihu na-asị a na-ekwu ya na-aga n'ihu na-asị a na-ekwu ya na-aga n'ihu na-asị nke bụ eziokwu bụ na dịka oge na-aga ọ ga-aghọ ndụ nwatakịrị ahụ maọbụ gaa chi dị nwa gị ozi gaa sị ịpụ gwa na adịghị n'ụgwọ skuulu n'ụgwọ ụlọ akwụkwọ unu n'ọwụ narị otu puku naira gwa ya mgbe ị ma n'ụgwọ skuulu nwa gị bụ 5000 gaa gwa ụgwọ mpa ya na 100000 mpa ya anya ya ego ụlọ akwụkwọ ahụ nyekwa ya ego ụbọchị ọzọ ọ bụ ịna-ege ego ahụ ọ ga-atụrụ ga-achị gwa gị ihe na-awụ gị yes na ahụ ị gaghachi n'eziokwu a mana m ga-ekwu ya ụfọdụ ụmụaka na-asị asị taa ọ bụ n'aka ndị nne na nna aka ha si mụta ya gwa mpa gị na ụgwọ ụlọ akwụkwọ gị na 100000 mgbe ma na 50000 nwoke mmadụ agwara ya shanshansha nye nwa gị ya ewere abịa gwa gị ma ọ mee gaa dị nyere m 100000 gaa nara ya ahụ were 50 gaa kwọrọ ya ụgwọ sukuu site ka m were nke azụ chịara gị ihe ị makwa na ị ga-ana mpa ya ego ị ga-azụrụ ya ihe
nke bezuku bụ na o megide ya na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị praịmarị baa na mahadum, ọ baa mahadum, ya gwa gị na MCM 101 na ihe ị ga-akwụkwọ ya n'100,000 ị ga-agba ụgbọala gawa mahadum. Ka na-achọ onwe gị, anyị nwa na-asị asị nke ukwuu, onye ebe nwa sịrị mụta asị ya, ka onye kụziere ya asị, echefuola mgbe ị na-agwa ya ka o kwuo ihe na-abụghị eziokwu. Gaa nọ n'ekwentị, ekwentị gị ebe tụrụrụ gaa aza, ngwa ngwa ezara gaa sị, alo, alo, anọ m na junction ugbu a, ihu be m, ị ka nọ n'ụlọ na-ejike. Gị nọ n'ihu nwa gị na-aza kọlụ na ya na-agwa onye na-aza kọlụ. N'ahụbeghị na njikọ ozugbo a na irutele, ị na-akụziri nwa gị otu o si asị asị. Onwere nke m na moto otu ụbọchị, otu nwoke asị, alo, lee m dia na anyị ga-ahụ m ụgbọala emu vubedi gị. Anyị ka nọ, ma ọ si asị anyị si gịnị, ese ọnụ ka o nwere n'ike chere m ka nwee ike rute. Ụfọdụ n'ime anyị eleela asị. Kụọ ya dịka mkpụrụ n'ime ndụ anyị, yiri ya dịka akwa, were ezie ya nyefee ụmụaka anyị na ha nọ n'ụlọ n'aka. Ha egburu asị ahụ na-aga, obi a na-atọ gị, gị sị, yara ka ị na-eme ọfụma. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ ịtụ asị nwere oge ọ na-eru. O nwere ike gaa tụ asị taa, ihe mere eji lụọ ụlọ akwụkwọ n'azụ oge, echi gaa tụọ asị, ihe mere anụ jiri fuo n'ite, nwanne echi gaa tụọ asị, ihe mere gị na nwokorobịa ji kwụrụ n'ụzọ, nke a maka ụmụaka ndị ka na-eto eto gaa na-eghere nne nna gị eghere ghe ụgha. O nwere otu ilu nna m na-atụ, nna m sị, onye ụgha nna agha ihe ya na-efu. Nsị gịnị, onye ụgha nna agha ihe ya a na-efu. Ị na-asị asị, onweghị ka ị na-eme, maka na onwe onye na-agwa eziokwu. Ụbọchị ị ga-ekwuzi eziokwu, onwe onye ga-ekwute ihe ị na-ekwu. Maka na gịnị, eji ụgharizm mara gị. Adị mgbe a na-ahụ gị eziokwu anọ gị n'ọnụ, mgbe ọ na-awụ okwu ụgha, ị were lụọ ụgha, yiri dịka uwe. Ihe emezi ikwu eziokwu, hafụ gaba ya, maka na nwa mgbe eziokwu dị gị n'ọnụ. Ekwugị sị, hai, nwa na-ahụ ụgha nke ukwuu, ụdịka asị ọ na-atụ m ụjọ, ichefuru mgbe ị nọ na-akụziri ya nwa obere, otu esi asị asị. Ụfọdụkwa onwe onye kụziere ha, ya bụrụ ndị enyi ha na ha na-esi n'ụlọ akwụkwọ. Asị anti jụọ gị, gwa anti na ị gara ịga enyo mamịrị, ị mara na unu gara aga nọrọ na-egwu egwuregwu, ụlọ ọnọ gị n'ụlọ akwụkwọ, onye enyi gị na-esi agwa gị, kụnụ gwa onye nkụzi. Unu gara ịga enyo mamịrị, gaa ha onye nkụzi gwarụrụ onye nkụzi, anyị gara aga enyo mamịrị, o nwekwa ebe anyị gara, onye nkụzi ekwurela. Nwa gị anọ n'ụlọ akwụkwọ bụrụ onye a na-akụnye nwa mkpụrụ ọjọọ n'ime. Dịka na amara ihe na-emenụ, nwa ahụ hapụ ụlọ akwụkwọ pụwa na-aga ebe ọzọ. Achịkwa ya sị, na ha nọ n'azụ, na ha n'ebe ahụ na-eme egwuregwu mgbe ahụ n'ọwa ihe ụgha. Mgbe ị na-amara ihe na-emenụ, nwa akwụkwọ ahụ ebido biwe ndụ na-ekwesịghị. Mgbe ụfọdụkwa ọ na-awụ ndị enyi a na-enwe n'ụlọ akwụkwọ na-eme ụmụaka na-eji eme gịnị, na-eji a bụ ndị na-asị asị. Ị ga-ahụ nwatakịrị a ga-ajụ, unu nwere nke a n'ụlọ? Ya ewelie aka elu mee aka ka aka eji ya sị, anyị nwere ya. Nga ọ makwa n'eziokwu n'ụlọ ha enweghị ya. Ihe o ji na-ekpe ya bụ ka o were ya kụrụ nwa klaasị ya. Nwa gị ewelikwa aka gororo nro m, anyị nwere ya. Ọ makwara ihe ha na-achọ maka ya n'onwe ya. O nweziri ka onwe otu kedeke si kpọọ ya ọkụ, nwa ụlọ akwụkwọ ya bịa hụ ya n'ụlọ ha maọbụ bata n'ụlọ ha na-amaghị ama. Ya lawazị. Asị a na-atụ atụ dịka mkpụrụ mmadụ na-akụnye. I nwere ike sị, ọ nwatakịrị dịka na-emekọ ndọkazi mgbe asị na ya ụmụaka ka a na-ekwu okwu ụmụaka esi asị. O nwere ndị dị mkpọwụ, ha mepe ọnụ ukwe gị ekele ha kwere gị ekwe, weghere gị ụgha. O nwere ndị dimkpa mmadụ wụ, ha mepe ọnụ ukwe gị ekele ha kwere gị ekwe, ọwụ ụgha nọ ya n'ime. Eziokwu otu mkpụrụ anọghị ha n'ime. Ụdịka ndị ahụ ebe nwatakịrị na-asị asị, ha bawa
Imagine the question as fast as I'm going to go on a cramba. Don't take it. Another new union. You will a warism. It's a number getting up, but all marker in a serenity and a house. It's a loose in a canina, cobblos in a co marker. Oh, the human and Bimna Gola, Kona Mahadum. Yawo okweja hunzo na abali nka na kunye na oku my hostel my roommates happen make me na gala kwebim na hostel apre na bed ya ka nweli am ka nweli ya ka nweli akwamu odika latana adafuna bed ahun kwo na ala ma bai yo na enwu otu onye asim ha chide ma da ehuna na eno no bata gine ga lu zigbogo. He gave me now, but I gave where Yachua Macony may be Macalantan and Annie, who she came out of Colon. I got where a top of Mohon came war. Equated him, naming him, only Kigal like him, and I got me, man, open a maze boom. Him made a mature. Come live right now, who no, a book on a. Oh, but I believe in me hostel, Machoria, Dapuria. Say no, Biko. A lantern again, none of nine making a little bed, Yadafu, Tanala. Bara me wele ya makwana mo mawa magama osem chai adibu no ibute wana mbra bawe ono mo gwa na wona meji ga ono mo gwa no gari ibute ya nga ngom do era zaga ba class na bale gaba night class otu nda ho semu ha na ha ga agwa ya na ha ga agwa ya ha ma na magala ga agwa de gi ala agwa si na mebi na mebi lantern ya na magama ha si ya hu no no takwa himre na yesterday afternoon. Now, we him, and no one to find him in a new. Now, take a guy with Lantania, torn a la, no son or guy where. Together, see, it's not that's not a guy. I say, it's not that what I used to do in Bolton school, no, Antonia Daphne, I bear the coa. Come on, name she's the quick, and we are name she can. In my air, I watch your way. Malata classes, sound, you could ask you, Guard of my school. I was them now, humanities, the Latrambia, somehow, I did. How far now? You know you are next to me. I say, how many you are next to me? How many men? I say, bow. No, but I be aware now. You may be lantern and this in the day. You be aware any that day. Che ya naka. Oh, go in a gavi. Yes, Gwanu. Eba onu na gavi. Eba onu na gavi. Come na fe ne gwe na me biye. Come na fe ko hare mata. Church. Oku no kalawelu alas. O tinge na mu mizremo wo kwezi oku. Mani buge buo mana bagabo kwe makade ga mama bible na agwa agu sang na ezeku ga make I see no hu nke mmehe puo iga hudi mpa mmadu waka no na high life ya zaba call hello legwe mu na anom na braz ile fanye iga home now iga home ebi mara ezeku na ika no you be dem to get put up from high life ika no na ahia na azu ihe ga go mmadu. They are like, you know, a brass. But to me, my name, we hang up where. The guy named me, oh, my niece, and I name me. And they were Master Dominic. Oh, my niece, and I name me. Gan who's ye? A gang manner, you couldn't lamp raw, a CRC, name Momoga, you know, ze, he will you to him and I have a garbage in the big old computer. Habia, near Chowagian as near Chowagi, near Chowagia. Cut you away, me again. Ah. Kini mwikono mwagi jina kubodi kagwa. Ebuka no inya simba. Egwabe mwagi ziyoku. Egwabe go mwagi ziyoku. Otuni ma yimara na ebu ndasi. Mwena iba anya se. Mwgo shiko na gwe ebe. Egwabe go mwagi ziyoku. Otuba na ona. Mwma namdi agarega. Mwma mne eto chibito pa wabu agarega. Mwga ama. No shim ni ime. Mwano futi ni ma yini ime esu. Agwo shiko na ebe. Mwena kwa na kubodi kagwa. Mba. Ijom ma juoni. Ijom. Ma juoni. Ofodo ma aka kwano. He kpebiele. No nwegi ihe ga-eme n'ụwa ka ha kwu eziokwu. Mana igbu egbuo ma na-aba ha bụ, ha ga-abụ ndị asị. O nwere otu ihe asị na-eme mmadụ. Asị na-eme gị mgbe ị ga-ekwu eziokwu. Onwe onye ga-ekwenye na-ekwu eziokwu. Mana ofodo nwere ike na-asị, mana ama m na ihe onye a na-ekwu eziokwu ga-asị, taa eziokwu gịnị, onye awụ onye asị. Ema
ekwela ka iburu niga sigide asi ruo n'ogo niga n'onodo inozie na-ekwu eziokwu onwe onye ga-ekpete gị onye ọbụla gosi mba mba na onye a ihe ọdịkwa bụ eziokwu iburu onye na-asị asị iwere asị bara gị gị bịa baa na gbalụgbalụ nke na gị naanị gị maara na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu ndị ọzọ onwe onye ọzọ na-achị ime agiri na ihe ahụ ị na-ekwu n'ọwụ eziokwu ọ bụrụ nwatakịrị mgba nke ga-ama uru ọ bara mmadụ ekwu eziokwu ọ na-eme eme nwela mgbe ahụrụ ihe na-adịghị mma na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị anyị ajụwa amakwana m ihe a na-ajụ ya mee a na-ajụ ya ịba sonye sasị arịọ ese ya na prịnsịpal anya sị ha unu ajụkwala chidimma ihe ahụ chidimma nke a mgbe amụn ebe akwụmi ana m ala isi mụrụmụrụ m laa otu ya ma laa ya ya dị ma dị vin ịhụrụ m ịgadịghị mana nwụrụ nwaanyị maka kemgbe gba bụrụ m onye evu obi ukwu bi m dịkwa hụ nwa jemejeme ndị nkụzi anyị asị unu ajụkwala chidimma chidimma ma ihe a na-akụ unu jụwa ndị ọzọ onye ọbụla jụkwara pụta ya pụta onye ọjụkwara pụta ịgba m n'aka jụọ m chidimma masị o ha amanị m na ndị mmadụ na-eji balu na abịa nwere eji mbụrụ mbụ abịa skuul o ihe agwụ n'o krismas ndị nkụzi m achịwa m ọchị ma echi ha na-eji akụm ọnụ asị aghọta m kụrụ natụkwara m ọchị na onwe ihe mere ha sị mba sika prinsịpal anya sị agwara m unu agwa unu ajụkwala chidimma bụtụ unu a na-anụ ihe chidimma gawa na ọwụ gị ụmụ klaasị m anọ na-achị m ọchị dadị ihe na-ebiara m agwụ m onye ọwụ na-ara ahụ imebe akwụkwọ mebiwe akwụkwọ ma sị nka ha na-achịkwana m ọchị maa josef metụ m si ya chioma biko efe m ofe skuul ma ọ dịghị mma adịmde ti ya sị mana ọ dị mma onwe na ekwere agwa m maala ọ mgbe m bịara baa mahadum bịa chọrọ chioma gaa na nekede ya sịkịdị m nketere dadị ya nọ na-atịka ọchị na klaasị ma sị ya ihe ebe akọrọ m masị o sị gara agwanị m nụ ị gara agwa m ekwela ka ị bụrụ onye ga-asịgide asị n'ọnọdụ ihe eme naanị gị wee onye na-agwa onwe gị ai chai chere m eme kwana m ihe a ihe na nakwa na-ekwu ọ bụdị mụnwa mere ihe ahụ asị mba nọ ihe mere ị na-ekwu asị mba na ihe ahụ ihe mere maka na gịnị ha elela na ịdachi mara gị adịsa mgbe a na-akpa aka n'ọnụ ahụ eziokwu mgbe ọ bụla hụrụ gị ụgha ị nwere ike ị na-ebe ihe mere ugbu a jụọ gị a kedu onye pụrụ nwa ọkpọrọ n'isi gị sị ha mụnwa mba ahụ amakwa m ihe amadị m ugbu a ka m na-abata gị si ugbu a ka m si ahụ na-abata ugbu a ka m si ha laịfụ na-abata nwụkwa amadị m ihe na-eme ebe a mana a hụrụ gị n'eziokwu na ị nọ mgbe ihe a mere ịma otu ihe a siri mee mana kpee aka n'ọnụ gachawachi ụfọdụ ụmụaka ahụtara na chi na-eme ha ka ha nọrọ n'ogo dị elu n'ihi na ha na-ahụta na ha dị ahead of other children ọ wachi achị nna ama atụwa na achị na ama atụ achị nkwere ihe nọ dị ama atụ achị ma atụ achị ahapịpịa m ihe ị ga-akpọ ya n'onwe gị ihe ọ bụ o nwere ego ị ga-eru n'ibi ndụ n'ụwa ga-atụgide asị ruo o nwere ike ya were ebe ị na-arụ ọrụ ị ga-ama na-etiri ya kamera ga-atụgide asị ruo tụọ asị nke na anakwa ha ahụ na kamera na ihe a bụ ihe mere gaa na-atụ asị tụgide asị ahụ gaa ahụ ị bịa n'ụdị next day ị na-egi sakleta ekpegasị ndị mmadụ makwa m ihe mmere makwa m ihe mmere etoghị bụ na onwere nwụtụrụ ihe gị sị ee o nwere ihe mmere na-ekwu otu o siri mee ịmụka na ị na-ekwu eziokwu na im sakleta maala just like that mana ị maara n'eziokwu na ihe ahụ ị na-ekwu n'eziokwu adịghị.

ada maka sigala se siga se siga se siga se nke na ihe ni abla ni na nna ya wo na nna ha mara na umu ha wo oni ase na nwa ha wo oni ase ji ase mara ya nwere kisu gwa nwa ma na ase ase di ma na ase ase nwere ma na ga ase ase umu akwụkwọ ha na umu gi na esu ona ase ase ndi enyi umu gi e mara ndi enyi ha yanda hindi gana ati chongo gi omu gi ndi enyi ha e mara ha itani gisa hano na klas ina hapa na klas uhini ne mewi hiku sirime iku gula kukwa gaza mpisi odie gaza ula kukwa gaza kukwa gaza wakwa sikuligeni ha inya hini mewi the right thing to do hini mewi hiku sirime mani marandi hana hana isu ula kukwa e maro duro maka hana hana bakota n'ụlọ akwụkwọ ịmaghị nke ahụ mana ihe maara bụ na ịtara ụgba ịtara azụ ị na-asị asị di gị a na-asị asị kedu maka ndị enyi ụmụ gị enyi gị ahụ ya na ya bi na yard ọ na-asị ị nọla n'ihu anya gị ya eghere gha ụgha nye nne na nna ya nke na gị gbaa n'aka sị tụfịa akwa Chineke kwuru ihe ọjọọ gaa nọkwa onye dị otu a na nwa gị a na-akpa na-eme agwa unu agaghị m ịta ahụhụ gachaa turu process of ịmụ nwa na-asị ka m mee ka obi dị nwa m mma ma bịa mewe nke ka ya na ya sị nwa ka ọ ghara ịdị lonely mana ọ ka mma ịnọ lonely ọ ka mma na nwụ your only friend gaa nọ lonely ị ga-enwe kama ị ga-enwe enyi koromoto gaa nọ lonely asị nwa m ụfọdụ na asị achọ m ka naanị nwa m na-anọ ka ya na ndị a na-anọ ndị na-anọkwa na mụziri ya ihe ọjọọ kedu uru ọ bara ya na ndị ahụ na-anọ onwe gị ihe ọ na-amụta kedu uru ọ bara na nwa gị na ndị mmadụ ịchọ ka ya na ndị mmadụ na-anọ ka ọ ghara ịna-anwụ na mmadụ nọ nke onwe ịnọ naanị ya ka owu ghara ịkụ ya ka nsogbu adịghị is all right anyị ghọtara gị kedukwanụ mkpụrụ ndị ahụ na-akụnye n'ime ya dịka enyi ya na ha wụ maka ejụọ m aga m ata ahụhụ mụcha nwa na-eme ka m zụ nwa m ka ọgwọ mmadụ ga-ewere koromoto nwa gị ga-ewere ya koromoto child imebiri m nwa masị ka m hapụ ya ka ya na nwa m nọrọ ka owu ghara ịkụ ya when I'm not mad ara ejile na-agba m nọ mgbe ọgụ dara nwụna ebe nwa m nọ ka iwe ka ọ ghara ịnọ naanị ya chọọ m ka naanị ya na-anọ ka ọ na-anọ with ndị mmadụ ụfọdụ nne na nne werela aka ha kwaba nwa ha n'ebe ọ kwesịrị ịnọ n'aha na ha chọọ ka nwa ha nọrọ naanị ha nchọọ ka nwa ndị mmadụ ha na nwa m ga na-anọ ọ bụrụ na nwa gị ahụ na ndị aha na-anọ onwe gị mkpụrụ ọma ọ na-akụ n'ya ịhụ gị na o kwesịrị ekwesị gị nwee sị ngwa nọrọ onwe gị ka nwa m nọrọ ọ wụghị ihe ọjọọ nwekwana gị ele anya maka na ọ bụghị otu onye nwe nwa gị ele anya ị ga-agbaziri nwa ahụ olu gaa na-agbazi ya olu ịgbazi nwa gị olu ga-agbazi enyi ya nwaanyị olu gaa gwa ihe mere ji ihe mere o ji dị mma na ha ga-abụ ndị ga na-ekwu eziokwu ụnụ nwụrụ m akọwa ha ghere gị ụgha ha ghere gị ụgha gasị otu akọwa adị gaa gbaa n'aka ya wụ ụgha ha ọ na-ebu ezigbo taajụ ụgha ha ọ na-ebu ezigbo ta ya wụ ha ghere gị ụgha ebe a akpụtụ ya wụọ gị n'ahụ mana ndị ha na ụmụ gị na-eso ọ ndị ha na ụmụ gị na-eso ugbu ịmazi ihe ị na-eme eme ịkpa nwa gị aka n'ọnụ ụgha ịkpa nwa gị aka n'ọnụ ụgha ọ na ha ebutekwana gị mana nwe na ihe ị ga-eme ajụ ma bụrụ na mkpọtụtụ a ị chere na ọ bụ gị na-akpata ụmụaka na-eji asịrị nne na nna ha asị asatọ otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ
chere na eme ka nwa mu na atromase kwa mgbe ke na kpata nwa me atromase kwa mgbe ke nwa takri ihe yoga na egere goga ga jo mwe se unya maka no nwere mbe gi onwe ge bu nwanta fasato tato ato isese itolu ato ise asato fara kwa na ha garoga na eto garoga na eto gar ka m na-ekwu ya ekwela ka ị nọ ọnọdụ ọgwụ ịghara ụgha otu a ghacha ụgha uze mgbe ị kwuru eziokwu onweghị onye ma na ị na-ekwu eziokwu onye ọbụla sị mba onye a izikwa adịghị ya n'ọnụ a na-ekwela sị mba izikwa adịghị ya n'ọnụ atọ ọla onwe izikwu onye ya n'ọnụ ka chineke na mana ị mara m na-ekwu eziokwu chineke mana ihe m na-ekwu ozi chineke mana ị na-ekwu eziokwu mana mmadụ sị mba ụda gị ghagburu onwe ya izikwa adịghị ya n'ọnụ mgbe na amala ihe na-eme na gaa gozi onye na-eme gị na-ekwu eziokwu eziokwu ga na-enyo ya enyo a na-elekwa ma eziokwu gwa ka akwụkwọ eziokwu ma ọnwa na aka gwara ya na ọzọ bụ dịka nne na nna ọ bụrụ na nwa ga-eme ihe ọjọọ ọkpọ gị eziokwu ọ bụrụ na gasị nwatakịrị ịgwa m eziokwu agaghị m apịa gị ihe nwere ihe nne na eme na-ewe m iwe nwatakịrị abịa were obi bịa gwa gị eziokwu sị gị lekwa ihe o mere tabaka bịa pịa ya ihe no gabakara bepia nwatakara anyị ihe ọ gwara gị eziokwu sị gị lekwa ihe mere nụ gwa gị eziokwu ọ kwa gwasị ya ịga m eziokwu aga m apịa gị ihe enweghị eziokwu gịbakara pịawa ya ihe mgbe ụfọdụ m ụmụaka na-asị asị nke ukwuu ana m eji ike ata ha onwere otu ihe mpa m mere anya mpa m wụ ịgwa ya eziokwu ọ ga apịa gị ihe even iwere aka gị gbo onwe gị repọtụ ihe ị mere ya sị gị vute baịbụl gaa tupu ịbụrụ ọnụ gọgọrọ ana ga bịa lee nwatakịrị agwacha gị eziokwu otu ihe chiri mee ka ga pịawa ya ihe ọ dịrị ka na o rukwa echi na ọ ga-ekwu eziokwu mba na o ruo echi eziokwu aga adị ya n'ọnụ ndewo maazị chima frank ya mara gị mma ndewo ka hụ na o kwesịrị kwesị ka ebiri onye ga na agwa onye ga na edobe okwu ọnụ gị dịka onye nne na nna ọ wa ata kwanye na nna taa ụmụaka maka na ọ bụrụ na ma gwa nwa m ugbu a sị ime ihe ọjọọ gwa m eziokwu ikwe ya gama pịa gị ihe ihe ekwezikwa ma pịa ya ihe adala m egbu siza ehe nụnụ ọ ga-eme mgbe ọzọ ọ gaghị eme gịnị ọ ga-agwa m eziokwu otu onye ekwuru egwu sị na otu abụghị n'ezi nke a bụ egwu si n'aka oliva dị kokosi otu abụghị n'ezi nọrọ ebe ahụ nọ anyị na-abịa bụrụ tebere gwa alagharị azụ na aga n'ihu aka mbụkwa onye ọma gị mere gịnị ka ichidema aka ugebengala nọrọ ebe ahụ nọ anyị